0: Pandaurai surasanar na biometrika. Iso tukana manul sa urawanao.
1: Am fitur. Jovena Sofiana Tsaramanjoso, manome legazo, am fitur ari.